Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye bechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Dia de ben na ko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sadiso. Me suama. Ne mu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Jesa bi